nsɛnkyɛne yafunu a emu ato no ebue onyankopɔn ama ɛba ne bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa ware akwento pro no ebue ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese onnia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu Bastande de broka yama sana tresem ne se everybody na yesu rechamo any friend for me no be body cheno amutia musia huya mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi aye wehi amobo ane se ani owure ya jiji o se ubetu mi aye And I yesu tin in sa or the kawan and chira won sa Sani a wujidia tia no and ya sa mamu Ha Mrs. Sahana chasam ni sa and maybe na yesu richamo and if from for me no be bani chano Amu pisa ni sa we ya mo boy Davidiba we ya mo boy Davidiba Na yesu bisa won se Moji di se metu mi aye wehi Amu bua ne se ani owure Ye jiji o se wo betu mi aye E na yesu tini ni sa O de ka o mwe ni chira won se Ha Se ni a muji di etia no Muji di enyi mwankwa enye sa mamu Messiah, no, who not dear? I'm no more. Hey, I'm the anti-sumpo.